Wana bakimi kuluna baboyi bombe. Mabeti bakimi kuluna bazongi na ndako. Mabeti bakimi kuluna bazongi na ndako. Mabeti bakimi kuluna bazongi na ndako. Mabeti bakimi kuluna bazongi na ndako. Yamakasi si antiki bombe bazongi mayene.